0: kumpando. Kwati tinari kuyangana pachiyani?
1: Amsonga chuma.
0: Mwakhala mungo choka choka. Kodi zinthu zili bwino?
2: Oho! Mumbali bwino. Akuvutika chabogona kamba kuti thupi lake ndila kupya pang'ono. Ndiponso akusanza pang'ono.
3: Thupi kupya?
1: Kusanza? Lekani nimuone.
3: Amveka ukupya kwambiri.
1: Ndiponso aonekanso ofoka kwambiri. Tiyeni tipite naye kuchipatala tsopano lino. Ali ndi zisonyezo za matenda ya malungo.
2: Kodi nanga za msonkhano?
1: Nkhani ya matenda ya malungo ndi nkhani yenieni imene izakambiwapo mu msonkhano. Kuchedwa kupereka thandizo kumayika miyoyo ya ana a zaka zochepekera pazisanu mchopyezo.
2: Kalanga ine mulungu wanga. Sindinadziwe. Ziko mupoganiza mwa msanga. Tiye ndizipita tsopano.
3: Matenda amalungu amapha msanga. Ngati mwana wanu akupya thupi, pitani naye kuchipatala chapafupi ndi kwanuko mwa msanga.
4: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi A Development Media International.